Ngati, ngati si ya jamu lele, manyama likefifa mechozi wade mikantu.